0: dawuh sumusul marang Sultan Haruntala. Nyaoske mawon kok.
1: Oh,
2: iya. Ditunggu sedih lho.
0: Iya.
2: Tak gawe ne layang.

sing dadi pamawasne. Iki bakal pradul karo Kanjeng Sultan. Tepuke Pak Jar. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.